ni gbaro boye o ba me yan ba bi ma le tan ogun aye o ti ipin lori omo abi amo to ba kawo gbera a je wi pe won sera won ni awon eru jeje ti boju mo ma logojo eran ti pe won o ti sun

mo foju kan galeya aya to sese fe mo sa uda fọlọrun oba to da mi mo ro mo pupa bi ede omo to gba fe koja igun eyan ti pupa loju mi amọ ti galeya se ara oto eyin moro kini ti mo ba fe ru e lobirin ba ti tan na sile mo nitori o re wa loju mi pupa roro o ti tona oge oluwa mi so va time ni bi to gbe nse da e Edumare lo ran danjuma lowo omo Haruna ngboro ti lojo gbogbo ni o binu sa se bi tan won sunkun kiri o kon yin sona te won se ye ye emiri le sinima to kaye bi patapata won ni le sinima baba bi batu ni o pemirin o le gungu o ko si so ko se so fun yan abi yan to ba moju ara re bibe ile sinima to tutu dodo Number 2 opopo markas ni waju popo ipada agege e wo ara oto ti danjuma fi owo da sile nbe pada yin ba de lati le okere ko le yanju danjuma ni e lo wi fun ko ba yin gba eru lai nira be fe fe ru ranse lo sile okere ke wi fun danjuma ko seto oro ibi ise ti won ki so ni fayawo won ti gba we ijoba fun se won Megida ni danjuma lojo kojo e lo jogole Eyin eyan ti nfe ti danjuma e ni san ku e ma sami ase E ni ta moto ra keke e ma sami oro E ni ta moto ra keke e ma sami ase E ni ku lai lai sugbon e ma ya foko